0: ngiwa mvuka dlala abantu zono zami zo sihlanziweyo songa nezulwini ngimusulwa hayi ngimusulwa
1: ayi bafethu ke busenze lutho sivigilant isho ngangizonda anginandaba.